0: akan nema khadama dungula ibaluri mo ni fata fanang akan nemema atelomu mansoti ming ala nemo buka kuntu bare khadama dunguna nema tema at some point na facitable ware ye nyaku yafe ase nemo kuntu woto mbe ala tentula mari masata la mi yentul beda aning atul minu be la moy kang anin tul minu be sire njambe diamula bare lumbe nan tul te diamula ko katun tul fanam bitale ala ma jam fala bare wolobe kereng wolo mo tonyati woto bi mbe kafula jali ngale mbayla dimbayalma jali ablay mbay adinke o kabrin kunun nabe diamula anin jali bakare adinke keba bilkama jida ni wato fanko no be ni tembo minto ibe siran kulu topotola ibe kulu bengolu bengo topotola mi nyanta kala sama pour tili worowulo la worowulo woto jali ngale mbay ala musul minu be birkama jida ana dingolu ani jali kunda be mbalbe konto na sangola be denta sango minna National Center for Arts and Culture mbe fanan konto na sangola katum bela sangolomo Gambia Mansakunda ye Ministry of Tourism Arts and Culture ye wolle marandin na adola anin na chosano wolfanan nata wodunodi National Center for Arts and Culture wolle kajalulu tete wolle kajalulu kafunyoma nin Gambia kusita isaje isifuntino je bunyane hormo ko non dunjali ngali mbay ay wo jama baleke Gambia to yala independent wolu anim ben kote wolu min yalon ko man sakunda ke kumandije inin jali ba ku yata ni mo jamalu jali alaji mbay wo fananta ta la mane manen kafare kelaye anin jali to ma kote wolu woto abete ata nga demanding foje nyato demanding janim be telefono yelela mbe fere kelale ngaji be fomba di ngosoto la le bakari bakari mbay abe biziri nyawonya anado malu anin sukono kolu bari mbaji belale fombe kilin soto le konole membe demandim folagne ifamala kuoto nsenamuru nam programme oto wafest West Africa Food Festival benno mimbina jang inshallah nyin karoti li tang anin dulo benno min gambian kuli be pareri nga kam mabake ye muso min tombo ya sindi kafoye millo ikafo minna steering committee national organizing committee ila chairperson Ellen Johnson wala be sirim fejan akala man ni kaga o ma fenke bake balbitu Ousmane baye janne Ousmane mbé bismillah la pro programme auto
1: ya baraka bake mbé la moy lal fana bismillah la programme auto kafo e Natalie jam pour nga wafes kacha inshallah
0: wafes nene nga kacha janne yeddo fo moli Gambia ta baydi Gambia lebe singoto ni silo ya fo fananko banku jama bokileta ikoy bina
1: inshallah
0: ya fo fananko ila timo min wulta pour kana jibe bengo be kala banko min kana be kala nyamen kabiri nata ye nyafa ku soto mi ye nyafa
1: golam to nyafa
0: demandim fo nyaje bam
1: okay pour ka mol hakilo bulandi don comme nga fo no nyamen ni lokun tambila la kabrin ka fo mi advance team kabri won nata ye minje ye min tara ay nyafa ay sondo mol tenkundi ni tamma mi ye jia min joro ifa on le dalia fo iko inene ma soto bankuto na manke gambiati moto woka mala mbe mulbe danila isina nga wonyon taya nga kontine mba kontine la nyame wolem nga fintina nga lundangol jia luntan jia mandia baraman kolia fana iko momi ya lonko ate baila ba fole nyu na ko enjinde ba fole nyu ke sabari woye wo man kolia
0: ana man kolia
1: yo woto mbe gambian wol danila ise fintina lokun kelinam lokun kelin woni lafta gambia le wafola lafta dunia le ya long menatin na gambia keda smiling cause of africa
0: sure
1: woto mbe mobe danila isina ngana mabe ya be ngonyinto hanni man na lungolung bare ise lungol tombo lungol kono mi ya lonko

0: belenele moy ne moy ne legui nit yaangi gina xam ne nomba yi yok nañ ko be pare legui social media mu ngi dimbalé niti torop du ñaaka nak ne be na ñaan ñeta be tay xamuy nan moy do comme numa ko waxé amna ñi nga xamné ñu ngi nekk ci dex gi ñom yeguñ luy dox wala ñu ngi am simple téléphone xamuñ luy dox té affaire internet tam soona dut lay way ñoñu nonu tamit ñu ngi leena ñaax su féké né amuñ kenn ku leena dimbalé pour ñu call 148 wala ñu call 111 moy customer care bi ñu dimbalé lay way diga diga nak alhamdoulillah amuñ ben complaint wala lacté ci affaire ne naka la yoké suma nomba bi dafa melni nu ñoo ñëwé ci radio bi ak internet bi social media bi ak Facebook bi ak nit yu wax tamit mu ngi dimbalé torop askan bi nga xamné xamnañ légui lan moy dox ak naka lañ ko défé suñ xamuté sax naka lañu downloadé app bi moy pour connect 9 bi bété ñu ngi waxtaan ak ñeneen yi nga xamné oolu nañ lañ pour ñu mën leena dimbalé pour ñu mëna yok sañ nomba yi
1: Well, things have been actually much easier now. Wanyekuna jahaso bi wanyekuna confusion bi wanyekuna lighter bit amid skepticism lanata ñoy yokal number yi ni
0: niti sa content nañ daana dina ko mëna hé parce légui dañ gis nañ né amna kéna kuma doon waxal mi né baxna sax tamit ñun tam ñu boka ci gox bi suñ né gox bi moy yenen
1: dépay
0: ma ci Sénégal bi ma ci Ghana
1: ñi la woor ñi nga o yeb number yi dañ bari
0: ñoom yeb señ number yi dafa bari amna ñi nga xamné ñu ngi am juroom ñetti number moy 8 number amna ñi nga xamné ñu ngi am juroom ñenenti number moy 9 numbers ñoñu nonu tay yaagan nañ ci système bobu nonu daana ka dina ne suma jumuté ci Afrique yépp dal ñun ñoo déssé won 7 digits so légui di nga né dal bokané té advantage la wé paré technologie tam mu ngé dem ci kanam so bax nañu ni tam ñu boka ci technologie parce que dess kanaw tam kèn bu
1: amu ben jël
0: amul ben jëriñ tam waaw
1: touti nañ nak way taxu tamit ju tutil suñ bopa
0: dess ni nga touti na non nga wara défaré nga gëna dem kanam nga
1: gëna jëna dañu continuer di rër ci digi ñin ñi rek ñi di jay
0: way dina ba
2: Okay, mbaling malaka si sosa rek pour suñ mbokk.
1: Yow yaay suñ linguist bi di ñu lok dur rek nangu nek.
2: Baxna, yeah, mbaade man ding ko lu, mbal be kontona. Tol pour encore le natale jam bi fanan kakacha. Katandal ko numbering plan ning number migration o pour be min foka ñing karitam bilal be. Last week mbi janne nu katandal ko pour en contentale ka je ko molie fengol miranu abe ko yala nyamin alana ta be sone yande bi insha bi mo jamal yela nombal update le e man ko ya ko soto je ka tun kantol poura nga 148 number soto le bari alhamdulillah man ko jamal soto wala mol ka fo ko ya ko soto ko be sone yata bari hani ka bi doron comme last week nga fa nyamin doron pour contentale ka fali ko nga apple sotole min ya lon ko ibe ni update sone yande la because wolom mola mira batinu ka fa ko hantela mobile nga fen ko soto nombal mi ya lon ko keme lulu keme worawula ka sidula kilin ka wobe update kilin mol man time soto ibitala do ko la ni seta ya haji dol soto bari pour anata wobe la moy molya inata ye apple dada a qcell fana ye app dada le africell fana ye app dada le pour ka djiko abe sonea ka tanda la ko doron a deadline of fana nga la fale ngkonu november le migration update bedana bari katon kantola do ko nka mol la moyle nke la kool kumayande na do ko la bundala kar kantol pura ntol ta be kelano ntol nyamoy pura nyamoy mobile operators ol altol kiliano altol le atena so wolatena nataka nga deadline o nyin lafa fo february nyin sankuto min binala fo february so e baje la momo lafta mo bo kana tukoma albe alsa la contact sol update mbe nga tara ko kirin kono handika bi do rompura nataka program mo miya lonko atomo consumer parliamenti sanji fulawo sanji fulanka kele ñin nomna signa kononton jangoti nka keddulalto nga keddula jamalto bari ñinan inshallah lafta ka ke westfield pour nga je ko westfield nena nga ke jele andu nga nafajele mul funtitanan mul yela kul

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Manglen di nuyu len ziar len ñanal jam len ñanal wer ak wer len wax ne rek alhamdullilah delu ci nañ ci jamma comme niñ koy defé rek alarba bu nek ci rom ben waxtu su joté dem japp ko jurom ñaari waxtu master ndjay na len fi téwal rek eso es bojam dinañ ñëw toog ak yéen waxtaan ak yéen ci li dem ci demakat ñëw bi mbiri trafic bi mbiri transport bi comme nim la koy waxee rek ñuy sant orex bi nga xam ne moo tee ci mbagg bi ba ñu mën ñoo dégga ñu ngi leen di gërëm di leen ziar di leen sant ak di leen ñaanal jàmm su ko defee rek ñu bàyyi ñu seen nopp ñu waxtaan ak yéen ci liggéey bi nga xam ne rek mooy liggéey yoon bi mënuñoo dem bayante ñu ni neen la kon nag fokk ñu waxtaanee ko waaye ñuy nuyu nag ci kilifa bu mag bi rek jëlee ko ci ministre of transport bi wàcca ci inspecteur général bi ñu wàcca si ci union si head union yi ñëwati ci région chairman si yeeg ñëw ci chef de garage yeeg apprenté yeeg ray fay kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax programme bi seen bos la ndegam seen bos la nag te li ñu ci war rek mooy ñu toog waxtaanee ko seet naka la ñuy jubantee trafic bi lépp lu ci yaaxu ñu lijante ko jëm ko defaraat lépp lu ci baax ñu lijante ko jëm ko yokka kon loolu mooy waxtaan te rajo it waxtaanam loolu la man mooy ku nekk xam demee xelam yuus xelam daal di ñëw wax lu am solo nga xelal nit mu téye ko wala nga jàngal nit ki mu téye ko nit ki jàngal la nga nangu ñu wax la ci dégga nga jël loolu mooy liggéey rajo kon nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax su paree dinaa nuyoo moom itam dugasi ci waxtaan bi comme ni ma leen ko diggee woon àllarba bale nee naa leen su ñëwutee bi yoon dañuy ut buum dem taka ko indi ko waaye yàlla def na tey daw na res ñëw na kon ñu ngi koy gërëm moom itam di ko sant ci ñëw boobu ndax ku fi am solo la ndax lépp lu ñu fi réer rek suñ ko laajee dina sawar di tontu te waxtaan ak tontu waxtaan ak yéeg la kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax waaye kon foog naa mën nañ koo jox mu nuyoo afta mu ñëw nag dugga ci jitaay bi asalaamaaleykum
1: waaleykum salaam Masta Ndiaye maa ngi nuyu inspecteur général of police maa ngi nuyu député inspecteur général of police maa ngi nuyu staff Vescosi ak yu topp programme Vescosi waaw
0: kon nag ñu jaajëfal la bu baax a baax ci loolu nuyoo na waaye dafa xiif nag dafa xiif de nuyu na de waaw dafa xiif nag kon Mr Bojang tey xanaa nga wax ñu naka nga ñëwee ci mbir mi
1: waaw tey balaa ñu commencé programme bi dama bugg a siya l'information bi mooy driver's license bi commencé na tey driver's license bi commencé na di ko joxe léegi du nekk every year dafa nekk 3 years ñetti acte payment bi tamit $2,550 $2,550 mooy fee bi waaye lancine bi dafa dem ba 3 years so comme the same places la Banjun Kanifing Basse Soma places yoo xam ne foofu la ne dee foofu la gaay dee issu lancine bi ba léegi places yooyu ñoo fa nekk pour ut driver's lancine bi So why do you want am driver's license bi fokk nga am new ID card bi even su fekk ne da nga wala renew sa new ID new da nga bëgg renew sa license bi fokk nga am new ID card bi nga gis renewal bi ak fresh applicant bi yep da nga wara am ID card bu SB so amé lolu from there nga mëna apply for a driver's license so comme luma lay wax driver's license bi 3 years la and fee bi $2,550 so pour ñu dugg ci programme bi tay luma bëgg ñu waxtaan bi tay moy driver yo xamné ñom ñoy dé pick up ak drop off xalé school yi ci school yi mani wa gaay né na gaay def ndanka ci kaw tali bi especially speak in a traffic bi dafa busy wow because ñun yëp gis nañ school yi ubi na you dey pick xalé yi ak dey dem jël xalé yi ci school daf dey bari moto yi ñoo bari motorcycle yi amna waye moto yi ñoo bari so ma ngi ñaan driver yi bien a private bien taxi nay train def ñu def ndanka ci kaw tali bi su fekke ne tali bi mu ngi busy benen bi mo ñu insone xalé yi sen security bi ak sen safety bi during pick up bi ak drop off ñu bay suñu xel bu baax sen safety bi xawma naka nga dey wax safety si
0: waaw moy li leena ar rek
1: ah ok sen waaw ak sen security nga enso lolu mu bu baax benen bi tamit moy school zone bi bori school bi your driver bi nga mek so nga def ndanka ci bori school bi warlo nek aggressive driver so age ci school bi da nga mek so le nga def ndanka because fofu am nga xalé yi légui rek da nga lay gis xalé ku gé ci jogé ci biir school bi ak daw oo nga gis xalé ñu ñu nekk di foy yoy yeb pour nga ñaak am accident da nga mek so né nga daw ndanka nga def ndanka school zone nan try tamé ne teach xalé yi safe way naka la gaay mëna fekk na da nga dem pick xalé yi nga dem jël leen na janga xalé yi fan len wara yo fi nga park always nga wax xalé yi fan len wara dox pour ngeen aga fur moto bi neka wala len dox ci kaw tali bi wala len neka di daw di ñew ci suma moto bi fu mu neka ngeen dox danka rek joge ci classe bi ñew ci biir school bi dem gene ci school bi nga ñew ci suma sup moto bi fuma park suma moto bi da nga mek so nga jangal xalé nga tic xalé yi benen bi moy yo driver bi bul park ci footpath bi because footpath bi fofu la xalé yi de dox dem ci moto yi wa yo so parké ci footpath bi da nga gis ni xalé yi dinen dox ci kaw tali bi ko yi nekk di dox ci diganté moto yi da nga gis ni lolu baxut lolu mën na ta xalé yi am issue wa so nan try tamit en driver yi always suñu agé ci school zone bi ñu park bo xamné do obstruct sa benen driver mom su ñëwé pour jël xaléam mom tamit dafa ñëw mu park bu baax ñun yépp ñu try ñu xam loolu ok mister
0: waaw ñu gërëm la santara bu baaxa baax ci information bi nga joy about license ku nekk rek xam nañ né license mom nekkut fi gan nek xamna procedure bi naka lañ ko daan amé dañ la daan wax né fo 50 la fofu la yépp neka because suñ la wayé globally fu xaliss bi ni té yow mo xam nga procedure la sin xam nga liñ la laaj ci biir xaliss bobu légui nak ñu change ko ici ko up to $2,550 the same thing procedure bi la lan ak lan nga warona fay boy utilizing bi lan ak lan nga wara am bala ngay utilizing bi kon fogna fofu al benga bi rek la ndax boko xole lan licensing soko don outil dang koy am form bi dang koy am testing fee bi dang koy am book bi ci bopam dang ko daan am kon legui mu ngi melni rek bété tamen ci ben procedure bi la lolou lañuy dox na hanté amu ci té bo xolé 200 2000 800 for 3 years. Yow yow mi di wax ne seer na wala seerut jëlal pen nga jël 850 by 3 years ñaata la la jox. Kon yow léegi am nga tu liñ amount biñ la wax ba tey loolu lañ la tegal rek. Dafa nekka ne jëlatuñ ko ci yow at bu nekka noppal nañ la ci rang ba, noppal nañ la ci dox di ko uti, kon noppal nañ la ci lu bari. Danga ko fay tey léegi am nga ko dootoo ko xelaat ba next 3 years nga su ko riñowaat. Kon kay macha allah ah noppal nañu ci dox bi ak wax bi ci suma gis-gis bokkut ak man sama gis-gis ak gis-gis yi keneen nekkut benn. Waaye yaa ngi doon xelaat next year nañ la ko yokkal, voilà bala 2 years nañ la ko yokkal, ñu wondale li fi nekkoon benn tey ci 450 boobu noonu 850 boobu noonu moom lañ times by 3 indil la ko for 3 years ñu jox la ko. Kon kay loolu set na. Am ñu ñëwaat ci liñ mu wax ne school zones yi ñu bàyyi si suñ xel ci wàccee ak égal comme moom ni mu ko waxee ci kàllaama tubaabam. Wàccee bi yow mi nga xam ne da nga am taxi nga xam ne yow yaa ngi jëli ay xale wa ñu ngi la lu yaas di la fay pa mont au padé yaa ngi yóbbu xale yu nga xam ne xamuñ yoon, xamuñ fu ñu war a wàcca, xamuñ fu ñu war a éggee. Mu ne yow bul àgga rek wàccee ko rek ne ko demal, tiye ko won ko zebra cross su fa amee nga won ko naka lay awee zebra cross bi ba mën a dugga. Voilà soo ko wàccee foo xam ne dina jegeñ bunta bi tamen still téye ko ba gis ne make sure ne dugga na ndax xale xamul dara. Te xale yi ngaa yóbbu mboka la, say doom lañ, say set lañ, ñu ni neen la. Kon foofu la doon waxee ak itam school zone school limit comme school zone soo faa dugga ñaata kilomètre par hour nga war a daw, ndax dañ la alaw nga daw 70 kilomètre par hour wala dañ la alaw nga daw 30 kilomètre par hour, ndax dañ la ne nga daw 25 kilomètre par hour. Yow yaay driver bi ku maccoo ku am driving license, su boobaa yuusal sa xel lan nga fa war a doyee.
1: Even su fekkee na signboard nekku
0: fa. Waaw su fekkee signboard bi nekku fa ba pare school zone yu bari dañ dee am signboard daf dee baa ngay ekkati sa boppa teg ko ci yoon bi mën a gis signboard yi. Waaye boo séggee rek wala nga jël sa headphone dugal concentré ci musique bàyyi apprenté mooy yuuxu kese doo xam liy dox. Te dañ war a moytu bluetooth yi lay headphone yi lay ubbi radio bi même ses client xale bi bugg a wàcca ne la wàccee ma fii danga ko yóbbu bi fële because of mu ngi laa wax te déggloo ko. Yow li nga mën a dégg rek mooy kuy dugga waaye kii wàcca bugguloo dégg baatam mënta ne kii éeg moo dee wàcca koo jël éegal ko dafa war a wàcca te kooku su wàccee danga dee jëlaat keneen. Kon lii dañ ko war a bàyyi ci suñ boppay bañ koo di xeexee kaay xulookaay weesee kaay taymi nit. Ma yokkat yi ne ñu bàyyi suñu xel ci céeñ client bi war naa uti céeñ, su amee céeñ na joxe céeñ bi ngir yàlla, su amul céeñ na joxe te mu xam ne amul céeñ mu mu muñal apprenté bi mu ut céeñ mu jox ko. Waaye apprenté bi tamen yaa ngi nit jox na la am nga céeñ ci sa loxo bala nga ko dencal wala ngay xaar ba mu fate deloo ko céeñam mu demaa moom. Loolu moo gën a civilise. Waaye ñu dellusiwaat ci Mr Bojang di ko wax ni rek li mu wax leer na si boppi nit ñi. Te ñun waxtaan la ñoo woote Mr Bojang.
1: Waaw comme ba mim fokkaan Mr Ndiaye drivers lan sinoli startale Cyril Jamal daba silo kan lansino table niye mutay ka fa lansino man commence ar say lansino commence dalé mol bese hakilo toto biloma starta lansino nyinga ba sangi sabala sotola aba valid la fa sangi saba ando ngala joro nyimo $2,550 dulal min ka lansino ñun di comme banjun kani fin jara soma basé ana dula dol mol dalta ka lansino ñini ñami still na wolle be lansino ñun drivers lansino ñun di ka so but drivers lansino ñun janni ba so dala fe ya id card kutama ñi so do nemi mang id card kutama ñi so dala lansino ñi so dala no so nga try nga na lansino nga na id card wo renew nga ID card wol soto sajan sa na driver's license wol apply no nyaming nga soto so comme nga fa nyaming abe sangi sabale kela andala jo fana mu $2,550 we live fula keme lulu tal lulu ala jo nyimu walati so nsa try momo nyanda kela driver's license renew nga try nga renew momi fana mba kela nyu applicanti nga try nga drivers lansino soto mba mi fakan na kajado bi mol min ka drive wol

0: dol ka sign board so to bod la dol bi je sign board bu ka taraji so but it you being the competent driver yela driver's license so do ya je dinngol be siyan je nyanta ka tra ya do mon do mon natar ko sign board o tije so na kata fana nga dinngol karandi ngi ti a safe way pour ba tamala nyami kam watu min na ta ke pick up or ke drop off karambo ngodo na try ngi karandi wala iba silola ibe la safety so dal damin pour ya ta ma silo kan kané traité ba damin aning wala ye jindi kata karambo ngonto dol driver fanan kanake pere ay ke parents so dulu lalu wala taxi driver nin nata school onto school la area onto nka ka park food part nin ka mol ka ta ma damin cause nin ta ma ta je ba any lota woto ba jelal ko karamuto dinngol student ol be tamala silo le kan wala itara tamala motol tema mi yalon ko man beteya o osa problemo sambanan ne so san hakilo to woto nganna dinngol karandi baake ni lota mo kalo daming pour kate kamma wala pour kane nati bar nga problem jamal finance do dol bije kanale lo silo kan ya fanka jindila rek wala nka ni kala dama o manyan nake ni futata nyanta talamento nyanta park la properly cause road safety coming in nga ita drive wala safety and the safety of other road users so ita nyanta make so la but ni ta kete dama be la safety jibe la yo other road users wala safety yo neglect meaning remandra road safety support kan anon coming dalta ka fu nyami road safety mo mobile responsibility that so ni nata ko deke drivers lansino la ñinola master njay gambia jang mo jamal dalta ni ba drivers lansino ñine la ka agentol ñine drivers lansino ñino warta am agent ma ngi ñaan driver kep ko xamne da nga bëgga sa drivers lansino tay yo sa bopa nga dem fofu nga ut sa drivers lansino ut drivers lansino warta am agent yo ya wara dem nga ut sa drivers lansino yo sa bopa nga gene sa drivers lansino bi way toga sikker gi jok nit mu dem topoto la drivers lansin legi ñu ngi wara gene ci lolu cause ñu ndé dégalu bar ñu ngi wane man o say sikeram la neka mu am drivers lansin warta neka lolu yo ya wara dem sa bopa police yi neka fofu ñu check la ñu wara check cause dafa am yo xamné nit so amé lolu waro am drivers lansin comme manam you am walal ma wax lolou am ben board ni yoyu warta am drivers license yo xamne handicap la you know sen tanka yi bahut yoy tamit warta am drivers license depend na sa tanka bi ban façon la mer so da nga gis yow da nga wara dem yo sa bopa nga out drivers license da nga gis feke na dafa am ena issue yo xamne dafa gena ci lolou nga muna back sa bopa so mangi ñaan nit yeb yu bëgga u drivers license nan tay min yeb ñu dem fo suñu bopa ñu out fa drivers license comme luma nekk di wane yo xamne people with disability ñom xamne ñom dañ mëna am drivers license warlo yone nit mu outal la yo so amé so démé nga am ko koku mu ci la drivers license waye god forbid nga am nga dembe nga am problem ñu gis ne yow warlo am drivers license kon yow naka nga amé drivers license so lolu yeb baxut Ousmane Diaye
1: waw Mr Bojang waye fofu dafa am bena lu sewlu fa nekka dama fogg ne since ñu start di def biometric driving license fogg na ne nit ki su bëgge driving license dana dem because they need fingerprint am
0: waw lolu motax ñu ngay wane fogg nga out ID card bi because information bu nekk ci ID card bi the same information mo nekk ci mom la jël
1: mangeño
0: mun nga ko am ñu am information through sa drivers through sa ID card bi even first la lancing bu lifin bi non la wa da nga day am nit yo xamne nga am lancing bi ay ID card bi ñom ni ndey jox agent yi ID card yo ñu dem outal la drivers lancing legi ñu ngi wara gene ci lolu ku bëgga drivers lancing

0: yow demal sa bopp, coono bu nekk foofu nga gis ko, dangaa gis yow soo war a misbehave si trafic da ngaa wax ah man sama misbehave si trafic bi ma ñaaka suma lancine bi pour nga am ko, ah coono la. Waaye nga toog si sa néeg bi yónnee nit mu def loolu, loolu warta nekk.
1: Waaye foogloo ne yéen foogloo yéen tamit loolu soo amee da ngeen xeex lu bëri.
0: Comme
1: na léegi-léegi pour nga gis police bu la ne jox ma sa lay nga jox ko Moussa ni poosam rek dem caaxaane ko.
0: Non xam nga xam nga.
1: te caaxaane lay si ni
0: jàmbur. xam nga non lancine even lancine even su fekkee ne dalasi la yow police moomuloo ko driver bi moo ko moom warloo koo caaxaane.
1: am na ñoo xam
0: ne gis nga soo jëlee driver si lancine waaw mun nga koo jël nga def nga dugal sa poos.
1: waaw
0: pour mu nga gardé ko bu baax. waaye wax ko ne lii ak lii laa la tiyee. paagal nii bu baax. su fekkee ne dangaa implement community policing dangaa koo advise woon ko mu dem. oo dangaa enforce loi bi si kawam nga def loolu. waaye doo mun a wax nit ma xool sa driver si lancine mu jox driver si lancine lu tax nga laaj driver si lancine bi oo nga gis fault si driver si lancine waxuloo ko dara nga dugal ko sa poste nga dem loolu loolu du liggéey.
1: am na ñu ko déedéet.
0: déedéet loolu du liggéey.
1: am na ñoo xam ne. def la yow da def nga commit nga commit nga offense
0: already. waaw commit nga offense.
1: ñëw nga.
0: waaw
1: jox ma sa driving license bi gaaw ak wax bu naxari bi.
0: déedéet
1: ñu jox la driving license bi nga ne ko wax dëgg ma xam man li nga def man yow yaay.
0: déedéet loolu war
1: naa nekk nga baag
0: dem gis nga xam loo maybe mun na nekk comme demba rek dama gis dafa am nit ku ma gis si trafic bi dafa am lu mu def comme yaaxa loi trafic. ma stop ko laaj ko kayit waaw mu yuxu suma kaw waaye lu tax maa laaj suma kayit lan la ma gis ne kii xaw ma ko de waaye ma gis ne kii dafa am lu ko jot mu égal weer bi ma daw toppa ko ba mu stop ma ne ko taawal mu taxaw moo ne ko baalal ma taxawal bu baax mu ne ma luxee ma ne ko rek taawal bu baax after moom taxaw loolu la def dafa taxaw ma ne ko xaw ma la lu xew dem xaw ma la waaye dafa mel ni dafa am lu la di nga nekk di dem trop mu ne ma waaw ma ne ko léegi paagal sa moto ñaan naa la toogal si sa moto for like 5 minutes or 10 minutes nga soog a dem moom nangu na loolu waaye after 10 minutes dama dem si moom moom sa kontaan na soo loolu moo tax soo gisee nit mu def dara si trafic bi approach ko ine mën a loo xam ne xam nga pour you know maybe dafa am lu ko jot loolu moo tax mu def loolu waaye soo demee nga wax ko jox ma sa lancé na loolu loolu baaxul.
1: xam nga
0: moom even moom su meree. yow nga nekk police yow calm ko down rek.
1: xam nga nga am somme bëgg ko am expérience boobu ngaa wax nii ah dafa jafe ci yéen de yéen seen jolaay yu bëri seen pël yu bëri amuñu expérience boobu ñoom liñ foog rek mooy ne as far as you are in uniforme yow da nga war a wone sa attitude ci uniforme.
0: moom su moom su meree.
1: xam nga man
0: gis nga man loolu dafa.
1: soo gisee duma laal yëpp ko mention because ma waxee danañ wax ne ma yowati ka ci trafic. because ni ma gisee ngay doxalee ak ñi ma gisee ñeneen ñi di doxalee dafa utee waaye duma mën a wax loolu because tey lii yow lii man ñoo dëkka ñoo ñooy dem togeeda waaye am danga naa wax ne ah léegi-léegi nga ci laysine nga dem ci procédure bu métti bala nga am laysine bi sax daf dee métti nga am sa driving license ba pare nga ñëw taxaw ci yoon bi police war raw ne ma jox la sa driving license jox ma ko nga jox ko ko ba pare mu foyee ko lan mooy foyee bi mooy da nga koo jël ba pare woon ko ne yow da nga def te njaroo driving ci kaw yoon bi ak kooku accept mu ne la nañu wax nga ne doo ko wax da ngay dem nga dem sa office instead of nga dugal ko fu correct pour élection ngeen demee court or su ngeen waye license bi bañ a reer yow moom sa behavior mooy soo demee yow doon kaya.
0: non kayit boobu da nga war a
1: doon kaya
0: nga war a tiyee kayit boobu
1: ñaata driving license yi drivers ñoo dee reer ci loolu.
0: waaw dama dee dégal loolu yu bari ñu ngee complain loolu police bi moo relal suma ok loolu daf ma li final comme tamit ñu ngi dee gis yu driver yu bari yu xam ne seen drivers license su réele dañ dee dem out da ngaa dem police nga report ko foofu. police neen bugg sa complain joola diary reference number reference number boobu ngay jël. nga dem ut police report ak affidavit pour nga dem utaat
1: beneen
0: driver si lancine waaye fii da nga dee gis yu bari police report boobu leen dee tiyee ak affidavit boobu loolu baaxut la pour nga drive. yooyu supporting document la pour nga dem ut sa driver's license nga dem
1: outal fine bobu accept nané
0: wa lolou timing nga wax lolou
1: su accept nané su réré la why as far as police officer with uniform mo jël sa license
0: wa comme luma né
1: nga mo réral ko té waxout la né rérna
0: non lolou correct
1: ndax so ñëwé mu néla démal bi élé
0: non lolou
1: démal bes ganaw
0: élé lolou correct gis nga you know yo police officer nga loi bi mo la jox droit bo ko loi gambe mo né police officer in uniform waxout le traffic police waxout le para waxout le mina police officer in uniform so la laaji sa kay joko waye su lay jox sa kayte gis nga yow li nga tiyé sa téléphone bi sa téléphone bi buglo sa téléphone bi mo danu buglo mu touch buglo mu am ben problème license jambour lol nga ko wara tiyé insurance jambour non nga ko wara tiyé wa nga tiyé ko rek no yow nga dem rek sani ko am lo fi nga ko sani sa
1: am nga problème bi fal am nga problème bi fal wa il jomba sa driving license yaw ngi warona def sa tour bi sa uniform sa tour ci sa uniform ne ko fa ya ngi warona def sa rank ci sa uniform gene nga ko ha joholo man nomba joholo ma dara te jël nga suma license
0: waaw
1: deug sometimes den de chono ci lolou
0: waaw lolou mota
1: because every police fogna every police officer am na nomba
0: waaw tous dama day wax
1: waaw lutam duñ de nga yusu
0: waaw police officer ku nekk sa uniform da nga wara am name tag bi
1: waaw
0: su fekk na lolou tamit nekut
1: legui man fuma fatale ko bama gije gis police mu nan e 33 ten e 50
0: yeah
1: na gis nomba yoy
0: de yeah daf de nekk waay legui comme luma nekk di wa yo police officer so jele kay jambour fi nga wara def bindal ko sa tout sa man suma bob bi soko gisse da nga am place bo xamne yeb dok la duma de buga because duma de buga nga ñew nga wa because lolu bari na ha guys in time jonda okay duma de buga nga ñew nga wa ino ben police mu matiye wa how ma turam
1: okay te lolu bari
0: ndol la ko ni na lolu
1: ino te zadal na ma
0: wa okay
1: because suma bena indian la gay ti joxuñ ko kay join ko non ba join ko tour join ko te mo xamu dara ci rayda so dama dem am pour dem ma outil ko bu ba gis gay
0: so your driver bi tamit police la tie you know jawul la am lo tour am hamoud nomba non sa ride la wako officer mun na am sa tour o mun na am sa nomba da nga suma ñewal
1: na yo am so len
0: waye lutal lutal police ne mer lolu nga jël suma kayit ma la sa tour la bu ga am da nga suma ñew ma lolu warta ne ka problème lolu wartane master ndial lan nga nekk di wax ni ana ay police yo ay sereen len
1: yow ngay gëna bar ci tab
0: lolu wartane nekk ma jël suma lance ma laye sa tour nga bama luta
1: hay
0: dedet master lolu police warta def lolu kon jox ko lance nam wa do meuna ma jël sa lance manela demal o fegene ya ngi yakam di dem nga demal nga ñew dedet dag ma jox sa tour ko nga jox ma sa telephone number
1: lol modé idi hécho ya
0: non what is it
1: modé idi hécho
0: ko ni fay nak
1: nga dégg driver bi néla man kay duma dem bay bi suma license nga nako ah do dem
0: waxna la nga dem temulo
1: get out
0: no word get out sa warta neka dedet
1: ñun ñun driver lañ dé
0: ah waaw way lolou correct
1: dé ngeen dé daj dara way ñun itam dé
0: waaw lolou correct man tam nga wal because I come tous dama dé way IGP yonut ñun ci kaw tali bi pour ñu dem harassal driver
1: waaw
0: IGP def ñu yoné ci tali bi
1: def
0: ñu yoné ci kaw tali bi pour ñu dem réguler traffic bi
1: waaw
0: ñu enforce traffic law ci
1: waaw
0: waye nga nek fofu waw li am nga legeleg tamit you know so waye ne suñ ligue bi dafa meti comme ay naaji you know legeleg working condition waye lolou warta nek toujours yo nga nek ku mer mun nga nek
1: aggressive
0: nga aggressive wa mun na nek nga wane you know officer nangam is a nice man a kind person waye tay mom dafa mer mun nga wana okay maybe li condition bi wa yo toujours mer toujours lolou du mëna légal
1: yo yeb amé na because ah ci kaw lolou sa dina ci neuy souba fi la police officer I like you boy ñasi eh nice boy am nga ligue bi lolou la laté nga xamni ya nga ligue ci sa bir family wa okay comme momu ñu ko programme ñu koy def bu jola bi ñu jël yeb kon nak danañ ni ku buga oté mën nga ñëw ci 87 so paré 87 nga ñëw def 70 5050 5050 8 7 7 0 5 0 5 4 7 8 7 7 0 5 0 5 4 7 8 7 7 0 5 0 5 4 7 for whom I know of it, Anga call, respect, New Watan, Gene, Ringham, Motilim, Timbirmi, Liham, Mopah, New Yoka, and the Yala, my new Jama, Chisunureu, Nadekamum, Sungan, Ame Jamarek, Yapanka, Wow, New York, Jelfos, call a direct line.
2: Jambarla def ñu dé jappalé trop waaw
3: lu mu wani dégal lool dafa am légui dafa am moto yo xamné
2: electronic line
3: nit yo xamné ay disable len ñom dafa am moto yo xamné even fake na sa sorry pour ma wax lu wax sa tanka bi baaxut ding dé mëna use salahoy pour nga mëna da yoy yoy mën nañ ko am way lolu motax mané nga dem fofu sa bopa way comme lu mu wani la lolu la wara neka so affaire agent bi sa lolu tamit bana lolu warta neka suñu gañ ñi wara baye lolu yo xamné kos da nga day gis né légui nga day dem ci fiñ kay dé out lance nga gis ben nit mu ñew ak jurom lance o mo dan ten living forms yo xamné mom kena mo dé neka di out la lolu warta neka yow so buti so bugué lance mom trial sa bopa nga dem fofu affaire agent bi ni lolu lolu ñi wara génné ci lolu légui wa so nañ try ñun driver yi ak police ñun yépp ñu boka gambians yépp ñu boka ñu try ñu top a loi bi lum wa because loi bi waxul ne nga yone nit ba bu ga yow sa baba nga dem fofu dafa am yo xamni fekke lañu ñu la wara examine ñu la wara interrogate lolu yépp nga nekk fofu dafa am ñu wara check yow sa baba way nga yone nit am lo ko ut lancine bi nda halala nda you know comme comme da nañ try rek ñun so wara dem ut lancine nga dem fofu sa baba mo gën way warta nekka serial talk sa kër gi di woné
1: gis nga affaire ci bobu tamene gis nga affaire ci l'hôpital yé outé kay lancine yé port autorité ak fenen ak fenen liñu déssonal moy mbokanaïs yow da nga ñëw fi ka crowd ten ni 20 nit angi taxaw nga dem fi ki nga xam bay fa ñi nga xamul lolu mo tan ñi di outé jël
3: waaw xam nga su ko nak tamit yow you know il est né kasi office of the day fekk na nit ne bari fofu entra rek bes bu neka nga wone bes na nga maybe 10 nit la ñoo
1: ok
3: you know why do mu na lifin da nga gis lool sa nen ni dimbal 10 nit yoyu su lifine du bari ñom ni gaaw sen lancine bi gene
1: way
3: every day nit yi bari fofu you know pour am lancine bi bala su yoy tamit bari bala lancine bi tamit kena
1: def te yaaga lele mu gina sax nga ñew ne suma lay ci la jël ci ñu ne ni ni rek ne gisuñ ko fekk am fa sax te el na lay bari duñ de nango jox pour outil bu baa ba so mën ngeena ñew ci 87705054787705054747 pour moy number bi ñu call 87705054747 Mr. Bojang, dafa am yu bari yo xamanteni police yu bari suñ doon def danka sax dinañ xam ñu bari luy xew because society tay yoni costaru bo city bien façon xalel ñoy dawal su fekke experience officer nga war nga xam ku am license ci botam wala ku amut license on da etinis yangé dawal van for 14 parce que jatte license dafa dañ ko categorize by group A group C tons gross weight yow nga gis na xale bu ndaw nga xamni ki sax antanu sax moto ngay daw di overtake left and right bala nga wax police bi sax bayna ko ngi do xamna lolu ah ñu jël ki ci line bi wa alaykum assalam jamare kay tour bi akoy woto samba wañul marajo bi te nga ekati baat bi
4: samba job mariamo ko
3: samba job
1: waaw kay njay samba njay waaw
4: Ah.
2: bobu mom lañ seen dañ ko stopone mu fi sa santa break moko yahana
4: santa bi mo taal jey
2: moko ci adu ni jaje fa la bu baa ba ko nak mu gennu S7 70 50547 fofu lay meuna jaar am S7
3: fam fos kola bi lu mo wa am na di ngi wara ta ñu invite licensing officers yi li ke ci licensing
2: wa Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Tour bi ak fowote?
4: Mr Mbalo la tan la ci ko na
2: ay kay ko. Akay Mbalo.
4: Waaw na ngeen def?
2: Alhamdulillah.
4: Waaw programme bi amna solo torop mag leen na jaajeufal.
2: Jerejeuf.
4: Waaw man suma contribution dafa dem ci ñaari fana. Ko timba Westfield cooperative fu nawet Johnson bi neega.
2: Waaw waaw.
4: Accident bu serious am na fa ambulance bu yobu réparal ak 7 places. Waaw, imba su goudi.
2: Su goudi.
4: Ambulance ba ngay door xonan bi alam ya ngay yow 7 places bi taxaw ci Johnson Bahar bi ambulance bi joge mu ne dafa dog tali bi. Xam nga da len dey taxaw fofu di ut client yi badul yi ci bopi kon bi exactly fofu.
2: Waaw.
4: Waaw, deno koof ñoy comme indi wrong direction ku ñewat bori wol mobile non. Den di go against the traffic.
2: Hmm.
4: Ba understand nga numa wax.
2: Understand na fi ngay wax bu ba fula deka.
4: Moy way moy Nawet Johnson bi gaay di taxaw ci bopp koñ bu bobu di bu client yi badul badul.
2: Waaw.
4: De de ñu de bori Ali Baba restaurant so de de duggé ci to di wrong traffic. Di dem.
2: Hmm.
4: Dem ba ambulance bi doranté na fofu ben set place. Dem ngi expressé ngir repa badul mu ngi yugo adam ba ngi yugo driver bi ñew nak dokkanama.
2: Lolu ba lolu kare ko
4: bobu police yi den wara client driver yo yi day taw bobu di out client gudi bi
2: lolu islam
4: waaw Johnson Iceman bi so duggé Iceman fu university bobu neega
2: waaw waaw waaw
4: Johnson bobu tamit accident dafa dé bari benen di last time te moto bi ci bir biti ginar just 1 week or 2 weeks ago bobu okay. Dama don set tun ko mune def sleeping police nga xamna bala moto bi di agati cross Johnson bobu ku neeka di nga wañi top speed.
2: Waaw sleeping police amna fo way so rombe university bi la.
4: Waaw no amna bu
2: fa nek from
4: Iceman bala nga rombe Johnson bi.
2: Waaw.
4: Waaw amna ben bu fa nek from Iceman direction.
2: Waaw
4: yeneen ñaari boor ñuy dem boori Jimtex ak Jaboyel bi bobu yeb amut.
2: Amut waaw waaw degal.
4: Bobu amut yoyu suñ fa defé sleeping police. Da nga Johnson bobu driver di neen wañi sen tak ci bokk koñ bobu.
2: Hmm kay.
4: Ban bi dafa daw tampam boutique nar bi dugal ci biir.
2: Hi.
4: Jaabu. So wa bobu so fay nit togon de ko daf ko rey Johnson bobu so inspecte nu meuna set sleeping police yu ne ci bobu ñeneen ci bobu ko joy dina don ba bobu tamit. That was my observation on that Johnson.
2: Aka
1: Abu Bana kon national road
4: safety
1: ak ñu ngi déglu ak ko jërëjëf
3: waaw lu mu wani bindal nako na try tay ma waqtana office of common ku nekk bor bob waaw cause ambulance mo you know kan warta chahan ambulance ñu gisé ambulance ñu wara tay ñu baye tali ñu baye ko mu dem
1: definitely
3: way ñu gis ñen ambulance bala mu aga si yo sa da nga dé dé ga mu ngi yu
1: ana so deglo suma last program on Saturday mu ngi nekkon about ambulance bobu ak fire service sen alami way liko dé cause yep moy driver so bëggé drive nga am headphone buga deglu music buga deglu valet call kon ambulance na alam be ñow hit la sa do yek ne ki ngay ñu ñun dañ war ak
3: ci attitude di out client bayo sa hel yow sa hel big ci client rek
1: waaw lolu rafetu te comme ni mako waxe won ci la saturday bi rek ki nekk ci ambulance bi habulo salan la hamulo yow salan la yaw mon nga fogné bu kenen la fe kayo la gëna ci gé lolu den ci wara bayyi suñu xel bu baaxa baaxa baaxa ba ambulance nekkut lu ñoo foyé gis nga traffic bi ni driver yi nañ bayyi sen xel waye police yi tamen nañ jégué ñappalé nit ñi wax lélé nga dem ci Johnson nga ñëkka ñom 4-5 of them ngi tok falé di waxtaan traffic ba nga ci kopp fi so fokk ñu ñuy tago ñoomi neen ñaar deme ni wala ben deme ni ñu sédo Johnson bi ñu mëna liggéey buñ soné kena ñew tok ñaar dess pa su ñaar soné kena ñew tok keneen dem su yagge dinañ am luñ bëgg bu fi mom réwi jëm la mon sama rom lek so ñu bay ci suñu albu baba as F7 70 50 547 liñ dess ci légui barétu just 3 minutes légui Mr. Boyan xamna né comme fiñu jéxalé rek moy suma last topic bima don wax mbiri xalé yoyu under age ni ñoy drivé légui xalé yu ndaw yoyu nonu naka lañuy mëna amé ni ñi am nañ driving license amun ID card
3: waaw comme am nga liggéey bi liggéey police dafa wara da nga liggéey ak ak sanity comme mo wane ak sanity da nga liggéey ak sa man naka la ko mëna comme nga liggéey ak nit yi like su nit yi gis lo xamné baaxut ñu wax la am nga police du mëna nekk everywhere
1: I know
3: yeah
1: so police mo ngeen liggéey ak information like ma ngeen sa yu dama lay dégralal sa wax bi ma sétalal la ko information motax police mo na jox
3: waaw ok
1: moy nit ñi
3: waaw ok
1: waaw
3: so loolu fofu la bu nga ñëwone so police so gisé nit ko xamné nga gisé ki dafa ndaw xam nga dafa am yeneen nit yi da nga lay gis ki dafa dene ka mak
1: waaw
3: dafa
1: jëmo bi tuti
3: waaw nga gis ken ko xamné dafa nek xalé waye dafa am
1: jëmm mak
3: waaw so yow police so gisé ni nga xamné da nga am né nga xam ñaari xel ndak ki dafa am license amul license laj ko driver's license
1: I think it's sure
3: so client yi tamit so le nek ci biir moto nga gis né ki lu mo dawal ni dafa melni amul license o maybe dafa mandi o dafa report ko ci police
1: client
3: su fekké na fofu nonu fuck police fuck client yi fuk ñu
1: liggé client yi mom suñu nekké yow ci sa moto
3: wa
1: nga naan bu mandi di tampok sa yow lañ dé jox ray
3: dama né gis ñu ñu waye lolu ko rek lolu war sa nekk
1: yow lañ dé jox ray because of ñom gisuñ dara dem lañ gis
3: non lolu war
1: parce man légué dama ko dé joté ci
3: lolu war sa nekk
1: sa driver bi mu lay drive
3: li nga wani gis
1: mu ngay def lo xamné jaaduhut
3: non li nga wani gis nako because da nga dé gis né sa driver mu def dara police bi ñew pour def ligéyam client yi commencé di jox gis na incident yu xamné sa driver bi si bopam after mo ñew di wal si kaw client yi sa
1: aha
3: mu ne gënal leen suma digande ak police
1: okay
0: Because lo la, you know, why yo bul halad ne man ma ngay dem liggey dama late
2: dama late
0: dama wacha liggey dama wara tela yo fofu sa safety da nga wara consider lolu safety of other road users da nga wara consider lolu yo nga ne ka sibir mo da nga ni driver bi ki no ki amul license ki lu mo dawani amul license report ko si nearest police station also the nearest police officer nga gis o nga jël number nga dem jokko police why complain tamit amna ne. You know, like nga gis nit yi ah complain na ko si police way police defu dara
2: jëlun action
0: nga lolu tamit correct wa ma ngi ñaan police
2: ah kon ñu jël ci la scola rek. Allo
5: allo
2: assalamu alaykum aja notu da koy wote
5: ma ngi dama don class ni way program so interesting ma taxaw pak mo do bi ma call. Mandema am 3 experience to the police.
2: The police.
5: And some of them they come mention.
2: Mm-hmm.
5: They them some way arek, pas pour jenda get the staff rek. Manyo feka police mungi ame tourner with the gene son of a plate.
2: Mungi gene son of a plate.
5: Wow, tika nao. So they must take a second, mungi door, rek ma ege, ma di, mungi gene. Maneko, otika lusha, mungi ma gana tao, sino parking. Maneka, okay, ma bag, mungi na mobile gopare. Mungi mane, sino parking la, so nila chag.
2: Wow.
5: Maneko, okay. Mene ko man na defa am fuma dem mané ko ndam na dem fofu man yo ma dédé da nga haat ko da nga offert classe ko fess mané ko okay ma taxaw bu mu yagé aw ma dat présent ko dafa am fuma wara dem so mané ko légui li ñoo def mané ko comme ça you have the number plate
2: dox
5: ma sa tour bo sa number
2: okay
5: plus ban musuma la ji xawma la xawma ban station nga nekk so mo waxé lolu then I can come and meet you later def nga mané ma no I will not do that mané du def lolu non so wa té sona dox ma sa number dox ma ko mané du ba ko jox té man police bi xawmako musmako gis so ñu xitando bobu maneko legi so fekke do ma jox sa tour sama ba am gono tek ma nu wax telephone so ma tek pour grave no ma place from him rek mune ma man am assaulting now you assaulting me maneko am not assaulting you I'm taking my property from you dug ma ko so property oh tell me your name madam tell me that sorry out nangu be ni ñi ñew pour bobu xamna tour police way ma ko wax so ñi ñew ngiro bobu pour bobu so mu am dayna security guard kuma xam uma ko ko gis ma rek mu ñoo mané ma ah yo lay wulé fi ma explique ko mané ko okay mané ma légui bayal mu dem mané ko dé duma ko bay so police di mer because of that crowd mu motorcycle la amé mu pass ko fu ngay ligé so mu éti motorcycle bi mané ma né ma ngay dem mobile traffic na fék ma bokku non so bu mbugé jël ma daw rek ci bari motorcycle mané ko you not move on please you tell me your name or your number mu xéta motorcycle comme bi dé mané ma xéta bar bi mu bëgga daanu mané man mang ko assault gis nga so ni ñi ñoo groupe bobu ñu ñaan ma gis nga ma bay mu dem mobile traffic. So see now, if I go to mobile traffic, how can I how about turam how man kala how man luade? So I call another police officer. I explain what she did. I call him. I say, ah, when I definitely dial, the flower was turam at Santam. No room. So I just call the police meeting number. For so they may not identify. I say, why would you tell the bagage that I have locked? I say, that's not right. I say, lady, don't worry. I'll get your number plate for you. So I say, talk to that police officer. Them, I say, police officer, I go ahead and get our. I say, I'm mu dem foofu rek jël suma wax léegi issue mako tekkaay di issue boo dee because suma ko demaatee dafa nekk confrontation mu ñëw jox ma suma number plate and he didn't ask for anything so jox ma I didn't even spend even a dime. The second experience ma ngay dem mu tennis jot vraiment moto bi foo lampa la am ma taal ñaar ma bàyyi na ñaar yi ma égati police
2: waaye broo suñ time rek dafa jee motoro beneen bi ñëw na
5: understand
2: waaye li nga wax am na njëriñ lool lool waaye sato dee ñu ngi fi nga jappale ñu gatté la ñoo nga mu ñoo wax ni Saturday 10th time rek 6 o'clock by 7
5: I will call definitely.
2: Okay jerejef Mr. Fojak fu ne ni mo ci time bi jambour lañ nekk
0: waaw okay bi mo amna be Saturday
2: inshallah
0: okay thank you.
6: Gambia, paying just got easier. With AfriMoney Scan and Pay, you don't even need to touch your cash anymore. Just walk into any mini market, supermarket, boutique, restaurant, or anywhere. Look for the AfriMoney QR code, open your phone, scan, confirm, pay, and you are done. Nonu rek, vavavum, fast, clean, and stress-free. Hello! It even gets sweeter. When you scan and pay with AfriMoney, you get 1 gigabyte of free data every week once you pay. Yes, free data just for paying smart. No charges, no hidden fees. Scan it, pay it, enjoy it.
7: AfriMoney. Join AfriMoney, enjoy more.